0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ito sento insa, ito nisim pronto na ato hakat. Oi magtempo diakliw ato husik pasado iya kotok na simu fale esperansa niya, tamba bot hoto iya itanya lima.